ça qui il qui keler listerela bakel outro kana ku stereli amer shosh ki reli na lesrib line ke sta uli queen out malakh ebli ish na ke ke kwantish kabichalem khokana ku sa hospital reli ne ba na usman ril bali khalan khalan chi chagel sa liki keler na usman ultrasonido re ribal ma kwani kanasa chuam ril bal stereli skobli sa ex out cha ali kana na usman rayos x stereli aquam khokana ku na usman li chok chobale linin out ebli kokal out khokana ku chobali kana na kwansa chuam na choman li chagel hernia apéndice tumores ut quantix comón arin nakachkul chisasa chol kana